0: Ni may pitak ka siyang di ka. Danyo na Diyos ni Pari ikaw may kuyali ko ay nasman ay mas de orar nasman da. Ang sawa ay mis manos noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Bueno, y niya ko rimarin kayo na teha. Tantim no kaka. Sa itaba makita o kares manas samay kuspa ong may ano naman at takniris pa ano yan tayo Diyos man itiak na ako harikuni tans man to yarikuni son koy pinya imani kaktim son ay ano Diyos man mi parin ni iman tayo yarikuni hindi yari kunchis veces asa chiko na kalyakti usta itan suan ka salmista isa kaya di chuan jis ana sasa ikon oras liya pincha di usta kunis umista kanay no kaka ikon ata yuyay ko kun dos pawasin pin sapa punche ikausa sa kunis mani kol tiempo la vez no Dios son sapa punche isi kausa kunanchis purinanchis pailawan punya si minche kawa kiko na panay ko
1: porque tú me escogiste desde el vientre de mi madre y de ti será mi alabanza
0: me kuna pa sucedieron lingonata roas kanchis pika ling roas kanchis kunata yuyarin chika aling ni sa ita pa kanyaw pa kimpi purinchis siyempre sa ita nchis likuan chis o senin chis punche ikuna Pierin si Luas Kanchis kunata, ano ayyan ta purimun si Cheka, amin Chey mi, Luas Kanchis kunapas. Pierin si Dios ninchi service Kanchis po, Chey ko na wata ko na pasarang niya. Ash ka wata ko na niya pasarapu, ka Dios ninchi nangyampi. Maruas Kanchis kunapas, amin Chey ka siya, liyampo ni ka siya Cheka, ini, Chey ko na tkawarik din, Kanchis yarin chis. Kailan po ni kasi kanjis ta. Pas kanjis ka na pas. Gachi wanjis. Ispak niyang ni po ni. Ani po ni kasi kanta. Silmano sa manos. Kanya ko ninjis si kanang. Ninjis ang ka. Nasa sa che. Wala ilya picho. Ang pas. Ang po di. Waka ko na. Personalmente. Waka ko na. Dios ninjis. Waka at. Iko na Señor Dios ni anapay ko ay Amy kasyang sa chay ni ko na kamun ni tay ay pisalos ni bitukoy tanis pa jis manta pones ang kanchiswan pones waha ko na Dios ni ang ka ali unas ko ay rigo na maling alich Dios yan apawasun tiski pakarap

Iwancha papa kalpayok kasahku. Naging ko na niya muktim, pas mana tangkar pariwang kakuchi, mana pisirets, mana niyang kamanta ko anang kupak Diyos ni. Gracias Diyos ni. Nga po na ito kamanta karuang ko, mana imap sa atin chi papa. Nuwak siya kay chi, ungkoy chi na nai chi papa. Gracias Diyos ni. Unya ipak mo muna ko ang kiko, apiko ang kiko. Gracias Santo chi, a Diyos ni yay ko. Unji ko kayo ay rawasi ko na tapas papa Diyos ni. Gracias Padre Celestial, ari misita kong mi bendisyon ni kikona. Kami chura mo yung tiempo ang pipiyos ni. Ang patah obra ka, ang patah kailan kalakula ka Diyos na ito. Kung ipas kampang ka man Diyos ni. Nakay ko ta katay-tay. Machi, kung nalat o hakuang kiko pa. Hina, Senyor. Sigal pa ako ay lay ko natang tay-tay chura ko ang kiko liang kanay. Kimang gracias tay ay, para at kayo na bendisyon ko natin, Papa. Wakay siya rakan kiti. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Papa, manya kuy ko, Papa. Napay ko ay ko, sa minchay ko, kaya wairo wasi ko natin. Italiay makikuman sa kikos kay kimanta, Dios ni. Ipos ko liaktap sa minch, kaya wairo wasi kita, Papa. Iradio vida ay, Señor. Ay, ampitus, Señor, mobilada, Papa. Ash kawata kunanya, purimon, Dios ni. Gracias, Papa, muntas katan, Señor. Dai ka pong kiko papa Dios ni Inchay ko planta transmisyon to waka ichay tak to kuna limanta pa Dios ni Isis papa uya rikoy ko naman ta Yung taita isong ko kuna ta kayo ero si kichopin to pay kong ki papa Gracias ka mo Dios ni bensin mo tapos Pachimung ko ay ko naman Ang kunta to pay kus pa Dios ni lay Ikaw ay ko nang Dios ni agradis kong kong papa si Mexico naman ta Delay ka makhlay ko pay ko nalat ko yali ko ipon Dios ni Minchay ko ipone Dios taitay Wakay chile ipone so te mantas uti Señor Dios ni ko Gracias papa Mosham ponche ko na taitay Gracias Señor ya na pare ko ay kuyang karipi Trabajo ipi tuku ipi Dios ni ka yo erosik niya wang pone nampa Ekos ko liaktap Marke konga liaktap Resikon liaktap Espinal liaktap Dios taitay Tawara kamaldonado liaktap papa Sitay ko bendisyon ko na taitay Kakusharak mo Señor Ay señal 96.7 papa Juntay pa'y kuna señor ay kang taytay Valer kang presyo chay mang taytay Mensyon ikon at juntay ka mo rin papa Diyos ni kang pag magigipit ak papa Anahin liya kipakuna ay kututukuy kay kuna mantak Asto ang pas señor Amami hapi chik sila magigiman Diyos ni Sinchi sinchi kapag Diyos ni kapang kikampan señor Kulipas kulipas magigipin ka siyang bendisyon ko na ka Diyos ni Itay kami, Señor, ikaw na takain, karga kong Papa Diyos ni niyatak mo proposit, kikunta kong kanya, Papa. Italiay kami, churay kami, kay kunata, Señor, por causa de tu palabra, Dios mío, por causa de tus hijos que necesitan oír tu bendita palabra, Dios mío, Papa. Uyarinan ko necesario, chay kunahawa, Dios ni, kamunakti, kinto kuipis, imapasrawa kong Dios ni, kampaplani, kipikuntas, Papa, bensyon, ikunapas, manay mapasaltang kacho, Dios ni, taytay suya ko ni kanyapin, Dios ni. Papa Dios ni kay kunatak taita ingkara kong ki papa aong kakura faltan rak ganapas taita kay senyal 96.7 kay kamaldonado liakta papa Gracias Dios ni ko Padre Celestial Yali ko oi kunata Señor son kunato pa liya ipone Dios ni Padre Celestial Ma pone Señor pisikal pa yi kachunchi papa Muchas veces sasapachi parisi ko kansir bi ka Dios ni Icha kamay hina samin chay mi kakushan papa Dindi ko chay ko yani ko bi kansir bi ko yi kasinchi balor ni Yokas kanta Padre Celestial Sista itay kamak ni ko Kuita papa Likoy ko yi pakarpi Minche ni kikunata Kuya ko yi nikita hanak pachi kay pachi kamak Dios taitay ko Gracias Dios mio Nie kuy kuruwa kuy kiko kay pakarpi hanak pachi kay pachi kamak Dios niko Nya kuskay ki Jesucristo wawa ikik sutin pahna puni kachin para celestial Dios mio

na tiniyok mo na iniyok, Diyos nilay. Kay patyapas, ranak patyapas, unancha. Tukoy rikusya, kawasya. Bendito Diyos, gracias mismo Señor, kay sumak punchaw pitay talay. Kayay kamone, bendito Señor, Padre Santo. Como yu kakamone, Dios nilay.

Sumak muna ko isang kongkuan. Gracias, Señor Dios, mangkacho. Nyanyay ko na tura ikuna. Señor Dios, may kay sumak niyang kay nikchista. Riku siyang kawasiyang. Kay ratu na pairu ko sa hermana Santusa Quispe en Juan Espinosa Medrano. Nyanyay, gracias, mama. Kay sumak niyang karimoy nikimanta. Gracias ka, tarikuiko. Yapayang kay pigang karik nyanyay kikuna. Gracias, nyanyay, Santusa Quispe, Señor Dios, aminchay ksun kikatumpi, mama. Hermana Flora Acostupa y esposo Cirilo Guam.